Yankopon obeduma boa na obesira obema na me nyina aye kese ama. Abom pai a cho so so ni Yankopon jo beto nsira kese egu abra bozo. Israel kese ama odasani biara sa odasani be bi na no abompa ya osuru nyangopon be sa na brabo na niema ebeyi Israel be sren se owia no otunfo nyangopon be tenani mo akira ona ade bia wo ye bia betima ye fatri no so betima biebi ade bia pese wo ya awari no so